0: This is News in Samoa for Radio New Zealand Pacifica for this morning. First, the headlines. Winston Peters doubles down, decries pill clutching and faux outrage. Government repeals Holidays Act. Simbla leave a bill becomes law. In sport, Dame Lydia Ko aims to channel in a foxy for women's open bit. This the details in Samoa and Te Aumarie o Tarani Mai Aotearoni. Sila mōle lei tūni, sila Pasifika. So if I join on the bar, I'm here to see another motor on the tour, Christopher Lux, and I'm here to see Winston Peters, and I'm here to see him talang fa to see the tingata, and I'm here to see him. You know, my own along with the minister of I fafo ili pai puli e New Zealand, sa fa nau saina e toe fo ino na tano. Sa fa o ngai ele li pare mia, mo le te tai fo ili national le tu langa e ta paitang te palo te langolongoina le national. Ma ye ta wai e nake langolongoina tanga ta kiwi saina. Sa fa matala ina ele te tai fo no le fa to sina le national Simeon Brown, le manato Peters, e fa ilonga tangata. Ora mpaso saina wang si o lang long, sa fato ai na fai chong o Peters i nunga o walo se te ingalau tele non falia. O fainga fa por kiki falo tu es falia ni sila ele se popole nga saina api tai. E iei e taimi, se fa amtalanga e faya e lo ati li aise winga i stanga tena te faya. Ma o e fato ai alo i ai atu ngalunga fasu ya malo, ina matanga runga mata upo le vai fafo, ina matanga runga te wa vea Peters. Nei fai chong e te wala mai, ina ina ina o se fa inga Peters ya Lawrence Sunan. Ina taimi o for fela pola po inga le pare mene le tolulu. Ina fa tarua o le fa awila veo le ni fa ipulo le Greens. A o fa yele tuk tala nga Peters in Italia le fa inga maro talua i nei le COVID-19. A fa tarua ya isu wa anen. Ma visili ya ipe ua fa yasana tui pui pui. Ai sa tali pira de mafai e te so i runa tunu o i nalo fai e tala pepelo. Ai ele pepelo fa pena i nei, o le mele na, o ta ua i orfa te mo klasi, ele pe o le mesa e ma sanyai. O le ina i nao pira sa e toi fai e toi fo i le mesa sa wailo ngutu marmalo a, ma atonu te a o ina i se me winga i fa tinongo por kike ni sila. O su nan sa fa na usai na mafa se e mai ni sila ne esta mai titi la fe visalau i was for fa. O manatu fa e jo laksin sa tu ina ya pias. E sa tali. O lo ye pui pui e fainga fa te mkalasi e ni sila mai miti mitai. O ai na o le iwa tu nu e yei fainga fa te mkalasi tonu mai le afe valu se lau ni mas funumare fa. Mai le ka te anu sa au ni suya. Sa fi siri nye pe fa pe fe yo na manatu fa manu aloto na pui pui e fa te mkalasi. Ai sa longo e pides e fai ripoti a fai ele marmola mai tue anu le universite. O le siu tei tai o le New Zealand First, Shane Chong sa tua lango lango lango tei tai. E nona whaaria, a hu nen, e te tau una ia i loa re me, tu wai. Ma ia ta wai, e leo se mere le, ia te ia le wha oso so ina ma wha amanu o loto lango tei tai. O wau i la otanga te wha vai a New Zealand. Ma ia le po pole nei tangata o le pati o le Greens o pe o ni mami. O le la i titi fo e le te me tiu tiro i ai, o le lei fo e le naam. O le tamantai pāle mia mua mua ni siwa Helen Clark sa i whaapitalina i mana tua Peters o se e wala matau tia. I whaasino le aseina le tunu whaapa anga Peter Tell o se whaatoa inga mani sila. O se tamalo sa i apua ina ta video o ia lava a o ia sawa ina ina ame yunga mata ngā i lona lava fine e lima to sanga a ele ila fwaina i ata e po e re ngai oi i atu nu i whafo i seise te ngata ila te pasotai. Sa mawa ina se le leo i Amerika sa ia mata i tuina le tanga te sori tu la fono. E rusa i malero minga le New Zealand Herald. E le maa aia na pua ina e leka maa loa i New Zealand Asia ni ata video i umi se lua. O ia sa wa aina lona la wafa fine ni ame on fawru ngari. Mo ia ta pena ina i leo ni ata video pupu watu e ono. Ma se lau varu suma le lua ata pua ele nga yoi. A o ia longo i le tanga te la te fsota i Amerika. O le aia taliaina i niso ta arsanga mo niso ata i tusalava pele e masanyai. Liputia ele lominga o le te malo sa tulai mo le lo wino non fasalanga i lumo on fam sino fai tu malo i Hamiltone. I le solulo da sunei. Ma ta fia tu ma wai fa le tu la tono le fai noro na ingoa ono o le pui pui o le teni tiki. Ma fa sala i nai fra pui pui. Lokal fra pui pui e kia ki. O suinga te tele wa whaia nei le whape whaona whaama senga ia tu malolo e awe for whainga ruenga ua vea nei ma tu la whono tamau. O le tu la whono a malolo ngā ruenga le Employment Leave Bill sa pāsia le whai taungalo na tolu ma le muni muni le pora salulu. O le tu la whono wa soro ia le tu la whono a su malolo le luafe ma le tolu. I si tau ma whainga i wha whaingo fia i wha atinonga tanga te whainga ruenga ma whale whainga ruenga. Tell no I fight to on the tour to up on the party. So far the enter my time in star so tango for thing out. I'm going to sound like more plug men well then. Or let to up on wo for nice to fight to long and we live on it on a fire. Is it that you why and I be to see on all of love them of them for fit out. Or to la fono on our wing and still. Or no wing. Or some malo lo for to sanga pas malo lo mayade. Or la fa put put in in to la. Na lo aso e piano sasta why. O itula fa o popo ma itula inga luenga e fa inga luenga ina o itula po castles o le ale fa tuina inia so malolo e po so malolo mai ave ai o le atu tongina e fa inga luenga e se furma le luti ma le nima pasene o tu peru tongi o tau mo a so malolo mo ne itula na ilore aveo ni a so malolo o fa de fa inga luenga o mai au fia imsa nata fa inga luenga e fa inga luenga na o itula castles o le amo fa ina fa avase nga ina ia so malolo fa e tau sanga a so malolo mai a so malolo o fa avau vonga ma so malolo no a fia nga te vese inga fa le ainga ma ilama ila so muamua e amo te ina fa inga luenga o le amo fa i foi ta ngata fa inga luenga ona ta pa ina te tongi tupe i ale luoso ni ma pasen o la fa ino le pa leño la tu a so malolo fa e tau sanga e tau sanga te tasi fa ria van velden o le tu la fono la ave se se mana ongor se nu nya yung la se sengo se si wa ingale i le va i tu la a so ma va yaso ma le pasiena o se la sanga ma a cha wo mo fa singa renga ani si la o se tu la fono wo fo ina fo i fa fa ngo fiena se ma fa ti no nga tu tu le mo fa i ni fa ti no ina o ta pa ina le ni to mai fa to fa ma bisi ma go pe ka i fa i pulo le par mene e tu ese fa ngo fa por kiki mai sa unu ninga mo fa ma bisi i le no mana O le sonulu le vaso nei sa talia i le malo ini nai fa tu la ngana i e fautuanga uma e ono suma le tonu le COVID-19. O le lusu tasi o nei fautuanga sa talia ato toa, tos fruono fautuanga i fa inga fa pa vain. E toe mai ai le isi ono fautuanga e talia ina na o ni vainga. O nei fautuanga e taula i eita apelpinanga mo fa mai bisi malitali i ai. Faria Professor Baker, o le talia ina le malo fautuanga o se fiefianga pitai. Wa tunga lu winga ya la tu tu te te un e fa ye yain ba ye ta wai ele mo fa na ve mi fa ina pe oni pis ni se ma se yai ono re tedo fa ti nonga ma na mi yai le fa ye fa te uma ini to mo fa ina ya tu lele le ole ta yain mai official ma lo te la mo ai mo tanga wenga or se fo ma lo ina awa lo fa ilo mai ai po fe la ba yo yai mo fa ye fa ye oni fo puanga le ato fa ye yai to te te un ari sma le lu ma sina E mana o mia i ai se lo loko le tiu kilo, to mai, ma mana o mia i a la o e manu i ai fatinonga. Wha ni e peika o le telo ni fuafuanga e faa a wawina mo wa teni omi, e au pia inga se tenga e toi, o toi faa lalenga, le pongai e mana o mia i tau kini ngā, tau kini nonga wa la o e o poina, tulanga e masa ne tape ni penanga mo faa mai pisi. Ma e ta ufo, e ta utele o lea ngā luenga e le patino le na ase pati e tasin. Ai langa longa ina ume pati, a wā se tūlanga mana obi a pēo o mai loi wha ama impisi, ai pōni ngā luenga la vēai, e tile mana oi a vēma se fōsoanga wha pōrkiki. Wha rea peika, o rona wha mwema e, o le mālo ma tātia i o pati ume te wa vēa lea ma mema sani, o le tūni usila ma mau mau lunga mai fe aina inga wha pōrkiki, ne mauti nōni usila ma ontangata e saunga le mō isele le e ei le rumunai. Ma pui puria mai ni wha mai e wha ono piro siri atu ana langa na ilore COVID se folo mriva. Ia tāra o tālonga wa yari wha mwe mwenga le tamai tai tāporo ma mau kaufa la wilo ani sila dame ni dia kou e wha o ngāne ulu fia ino i e na manu malo o Ryan Fox i le wha lua na manu malo i le sirpino na tāmara sanga tamai tai le Women's Open i le Royal Lithium i Engelani le vasanei. Sa mata mata ma mau ma ngang fia fia ia kou a o sa champini a fox i li tamar sang o tanga polo ali i a li British Open e li masina nei i Royal Birkdale ma a vea i matanga tolo na luo ni usilo wa maanu maloa i li tamar sang o tanga polo leva e li temidei e na oni nai maila le ma mau i li tu i matu i sifo o li tarfata i o engalanyolo i ei kou lea o iei nyanon fa mwe moe fa te ta i li tulanga sa ausia fox Ma tau fi aere fau malo i manu malo i tamar sanga au tū ni tu sanga nea li tamai tai a monika nuna tasi nea li kora. Ma rāiu hai ran o kore i sate. Sa longo e kou leo fai di pot. I fia fia e faa wa wai tūlanga sa au sia fox. E bera matua i faa fia fia ina tele ai faa pia matanga ta umo ni sila. Ole a wai ta long o sua nga champino te se nga nei se ava no so ai ma no malo ta ki este nei mo na lima. Ai te mata alo le lenga to ar kala politika le Broncos te ine Mariner. E Paulo no fifi nga tele o ye nei. Ole mo fai le ona toita alo. E mero fifi le lawa Brisbane le vaso nei se la tu ava no mo muli. Ile ta long mo ni kaso le te wai no ma no malo ai. Ina ia mo wai se la tu ava no ai fa se nga no fa tu langa no au. E ava no ai mo ta mo sanga so nga champino. Ai ni nai vai aso te luai sa te oto ai marina ni moinga te fulamai. I se tūlanga na mantia na masio manua lusi elu na vai. Ai uilea, mo tue ato oto aru malosi mo tue te riu mai eri fastolonga se furuvaru le tamarisanga le NRL. Mani manu ia o fato sina moi tamarisanga ripo le langi olo tau a lawa lunga elu na mako. Fau. E se mai ala ni kalapo le Broncos ai ufari ai marina. O lo tilu tilu foi le tamarisanga ripo le langi mori to sa mo a peita. E filfilia oe le tūlanga le palo le melea, ia maukino, ia tia, e whaia le ngāronga i lunga le blai. Whaari e merana, ala a whai masi i lunga lona limo mori fia te alo pe mo sa moa. E sa i wha ata te foi, ma ole a i wha alo te linga le poor kangaroos o iei nei tino wha soma la ui, e muni muni le te inga no rousa te alo le bongo, se o pei es, mori liwa te alo mori te o sa moa. Ora fai a ngomo mo ala wala bisa stadium ai alani show you at Joe Schmidt ola ana lu ne shim ta fa yo yo fa tel tno nga mo le kapia ri tu malo osta ai alani mo shu mo masine per fai vai ala kapi fai tu malo o se to te li wai le let malo ki we on su to sanga ai alani pe no sai fa alu ni no to sanga wo vai se fa ya omo ola kapia le wala bisa stadium ai sa step we la lo masine nei le mai ai ola nga mo mo tam sanga le kapi fo fa va malo nations championship. O Schmidt sai to te ira ora pifa ba ma lo o se faya onga le Ailani champini tolu le tamo sanga tu no no Europa por Six Nations au fi ai mane manu malo le Grand Slam e va lu ra se tolu mali ra se mriva le tol sai e ulai fir fi ai lalo sa mo ki wi a pandia ki ira u fava ma lo Ailani le o fitch mali lu ne ana talo ma fava ma lo
1: Whakalofalahi atu hanei e tau wala tala tutupu ke lākumai aho nei. Whakamua, kua o atu e tau leo leo ke he taha ka ina hakoe, whalo te hoko taki ke he taha tata ngata tāne mahani wale, moi kua moa e lautolu, taha whana ke hana poko. Ko tia den huo, ne kua tūki mua ke he tau whakawhiriana he whale hopu i manukau, hakoe hana tau talhawanga, koe manako ia, ke kelima se whalu to whanau aonga, mai tau whai aonga ke he tau aonga ko Waiuku mo Rutherford College. Si kwa mou mou fuke ia, ua e whale leo leo, mai whalu to whale fuke he whakatofono. Ko he tau hakotaki, kua whai kanawa kau whana fuke ia, mai whalu to koloa ne kua nāka i lata ke tamai ke mutu niko ni stilani. Ko he tau hakotaki nei, ha koe taha manifesto ha huo ne whakatoka mai tufa-tufa tu ke wharu tangata he pungpungi aho hong whamaua ia masi he tau kwa mole. Talhawa i he detective ko Detective Constable Daniel McKenzie kwa tutala mai whakakis manatu ke talhau e tau kumikumiang halotulu he mga hane watu e ke kaini i Mangele mai taha whaama i Waiuku. Mai whalu mena ni kua moua i ke whaama i Waiuku kwa tau whakastino mai tau talhauanga ke he taha kanawa kauwhana AR-15, koe kanawa kauwhana ni nākai maiki ke ta mai ki ni silani, si koe whanga whana nei fōkini ne whakaonga i he taha tangata, ne kua kerimasi, mai whana i eto tangata ke maanga ku kalasiosi. Koe taha lalianga ke utakehe, po ke nākai maiki to whanau i lalo hefu e hong maono tau, ke whakaonga i eto social media, kehe kehe tau manamana tuanga mai he te whahi puri tika, ne kua kaua i mai whakatofono. Tala haua he takitaki ha app ko David Seymour, ka eke ke tau se e national e mena nei, tō nākei hanghang mitaki ke lāta mo e tau whakatokaanga he tau matakau, ne kua whalataha, puke kau whalataha ke he coalition. Talia fuki ni a Winston Peters ke tala hawanga nei me pehea ia, ka eke kua whiwhili e lakaanga nei, kua hepe lahi tuai. Koe iki pule ko Erica Stanford, koe ene kua takitaki whakau nei, kua pehea ia ke he tau tangata ruatala, ke hahi niawhi, kua maua mana ke ia ke tahatu hana tau whakataitai ke he whono iki pule, moe tau se whakamawhisi. Talhau fuke Stanford, to tātou ia tahe he tau lā lā mata whakutuwhono nei, ke hemata kauhalo tōru ke whakatū tāla me haka haka ki kisia, koe whewhe e whakau sianga. Amara ke tau takitaki he tau motu hea tūt whika ke hohoku atu ai ke he whono i palau he mahina ka hau, walinga lenga koe taha he tau mata kupu ka tūta o lunga ke halo tōla tau whakatū tāla anga, hangau ia ke he deep sea mining. Koe whanuanga he tau iki pūlele veki he tau whekau Foreign Affairs tō hoku atu ai ke he tāwhoni suwa he tapu ka hau, wai mana ki tō whakamōri whala tam tanga hua, mahuenga tunga tō whahele veki mai pui pui tō motu, ma veheanga Oceans of Peace, wai hiki ki anga tō matangi. Talahau he pulotu mai hanga pulotu ha Canterbury ko Stephen Ratova, kua mali ki si haki whakahange manako ki iloa, mai ono ono ke deep sea mining, mai tau whekehekeha ki fukini he tau manatu mai he tau whahi politika he a Pacifica. Ke whakahiko aki, kua toloa te tō tangata ke whanua Teo Faiva Rugby Stadium i Tonga, ke lata mai whakaki se anga whakamuahi ki whanga hangau ia kia Jonah Lomu. Wei Lilifu Crown Prince tūpō toa ulu kalala mai takitaki whoki he kautu ko Lord whakawhanua whalu he tō tangata ne kua uena, he hoko atu mai kamata he tau whakatātā, he lima ke tāi mtahola ono he mga aho fiafi. Nā kai whetotongi ke wata ke wharoanga nei, moe kua mai kei ke whakakese ai e tāla ke mūi he tangata palela ka pī ke he matakau All Blacks, ko iro Jonah Lomu ko tangata Tonga, ko e whakakese whakapāha nei, ke he mūtako Tonga, to mai kei ke tātua i ke tu whare ki whanga i Nusilani, moe lalo lani. Ne pehea vea mawhi leo, kua matalahi moe mahuenga ke whakamnatu e tupu mai anga halomu, moi whakawhia whia fōki e hakoe ke mataanga hei hāna mūi pele ke mūtu ko tonga. Si o pete ni kwa mole ato ia kwa mahe ke tu tangata ke liu, skese moi mai longa e hāna mūi. Pihe nā hata tūla tō wala tāla tu tūpu ni kwa mō mai ke lātu mai ahonei, kwa ina ngā rofka awhia nei, kwa whakuru ato.